0: podo tigalipun.
1: Inggih monggo Bapak. Nggih.
0: Pakulipat kang lancar ginawe randat, gampang ginawe rumit, murah dadi lah